Why not number pese fa bena fa vi fe on to vol ne to lan le ta o ta fa to mo on to ma lo nga lo ma fa me fol ne ta o fa tu de ma lo nga ye o to vol fa bena na lo su e wa se mon wi on nine ta to a ingel ne ta o ma lo le nga lu lu e ma lo le ta ma ti

ai te tolu na tolu manu ia umu o tau I lunga la wala mi sei foil fam langa I lunga so se me lava ia alufungia le tua ia o tu fa mo e munga e ne fa pena e ana ta honso I tatou I le nevi tau ma le nevi aso mo ni son tatou fa mtalanga tolanga pena I foi ia sa mo le nevi tau o te talo tu ni fa pena la wana tatou mate I tutulanga pena I le awala I o awala te bave I sa mo te mene I wo malosi la foi malosi fesi malosi le titi foi tolanga pena I sawa sawa ma le ave ta vale o na I le temile nei e o fui a tatou nei e tu e vato se salapta inga fui mo tatou ia e nei fa pena o na mo fui li tatou avano fa talo fatu I le nei dula I le auto I la uso fui lo fa pena o nei o I Redcliffe le nei dula le tai au e le tatou falinsi nia le na ma lor nga lulue fa tei tele junior mi se fui a Lucia John ia fa tei tele lava mo le nga luenga I o e tapene na mo nei o tatou tangata ya mo na pisinsi uma sa mo lo fa pena na fita I tunga tu lang pena il tau tua mai le na masino ya no li si yo uma ya te sema ya ma lo nga lue fa te tele sa we ta tu fale ofu ta tu fale enga la tu inicio ta tu pisinsi ta ta lo fa pena lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule una ta tu fa ip we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, ose tala tu lan tu lang pene ye ia litato pese ni ta fa to moto e ala e tu lang pe one ye ia litato fa moy moy ole ne ya so ni si fu fa pena tu fa sia you know ta fa to ne pese moto